0: Kopi Vosian do Mosuval to play kulavi Kopi Vosian bago do tumanud makinango diti ababazan ko basanan to ko. Ko basanan to ko diti maino magangat diazu do makinango ko intangan kokomoy do isok pabago ko basanan iapagaw na di do ongo teko okito to ko itimpu do kababago diti. Papayhan ko basanan diti maino insan po angatan ni Jesu biyampay ni Gunohing Morales Michael Subinon do mantad kampung Tagad Mahandoy Pinampang papuintahan kokomoy diti oitan mampuan mo'y naaw amanan kano kinamoto ko kaintahanan mantad di Gunohing Morales Michael Subinon diti
1: katawadan insan po bago do diti Zoid RTM nupapayang do iso po bago otun ko basanan, itanunan ko sa retun kalazan, om kakal po iti do andumon, om inapazon ko sa retinaw kalazan, gisom midabay na. Pagoy do susugo ko sa iti, on siko ginawa ko, tunonuan do bago na kasivatan, na papahinta, kapayahan ko kumay sinuat iti. Katawalan na ko sa daydiaw, Dennis to, apagat ko ko sa do mamampun, tay manayzuk, lalahan tuhun kalazan, at pagigisan diho, gisom na ratimpu bay na. Na kusulong na ko sa inka yo, to mungokon ka inka, ay sila kamuhakan, tay ko sukod wago rato ko, da kay ho, om nagi dati tinaw na suvay, do kivaw to tanro doon megariti, tay tatanga tuhon karazan. Mubod, muntok tuhon karazan na po nga, kapamantangan, tuzu om inuhi, tovi na ko sa dosinavan, tay sansavo, mantan iso kumale tiso ahom om ahab o kumzaniti sezu ko to ko kapayin tutunan upuan na paditi nga antakan sa ngayon na kivaw sinavan te isan sabo de minu pagun sway kumantad di padihinan tumoy mo imabuad di ontok do padihinan suway om o gumu akavo do tunudon te imozon daw humuduk imabuad di om tumoy mo na po da mikaw pindos di hungun om aw kawasa da mabos da upod da manta di suvay. Aw kawasa da pangkakat om katulong da wakon ituhun ginumuan sa ngindikaw om pahingawit tamay mo om abuod di da pais tataom da sosang yano po om idno mo no po da itsuang timpu mabuod. San taon om ay napay na kazo o pagpapuod. Padihinan pagaduan damangkan onuno po'y opodos, akato, migarhado, soko, sala, bakulan, basungan, om susuway po. Nung adandang daw o padihinan di, magato may o ginabo daw om kusaw ratirakusay to'y tando ka. Aw kawasa damintong dahakun, tu kabobozo dati o ginabo daw, daw makunhakun, umaudi kay napay, daw pabupuod. Kiwasang hun, kabi winasin nung sangun babahizan, o migit datuhun mabuod. Kamazon, babahizan dino o mintamong, o mintong, na tanud, da ngavi o padhinan. Mga uwang di mabuod, sangya na mamanaw, ed namanopo. Untok na barata daw pamahabangan, o ovit na di, ihungun do mabos manta di hamin, podso na di may, imabuod di miyampay do kisunduk, do laon guo, o idtuhu daw. Humanday na pagya o vay do katungo dahil loon guo. Awagadza di loon o minkano dahil kapoposisyon sumusut imabuodi daaw na da kasukot o kinatagakan kapapahunggoy di dahil pamusavan daw. Om sumakoy may o mabuodi dahil hamin di poindos na kaso di hamin daw. Miyampay da humaang da tapoy o mabahizan no o bagavit di. Iti na po pinggan mangkuk sisikang om sasaban na tuhon mabuod nga papidanon mantad isusuway om aw na di kapasa da o guno da suway tuhon. Mga kid na naig muntok ni mabuod na po nga onuon teko sandukon mantad itatanga di pinagansakan. Manatak buod. Itsuang timputu tadaw pagkaudan o gumuo mangan. Mugad mo ibadih, mamahid amungkusan, takanon, usin pisa o pakazan de dat manatak na mungkusan de dindahanon usin pisa kumambay da pa daw o magawit muhi di viis viis binibi dahakon o sangyan na po di dopohian dehamin ada uhit di minazan di minugad nagi daidat maza dilhan suvai omoy igit da tuod te pudsu om au kwasa do magavihi kay ko de damin tutudan ivis vis binibida hakun om haangan paghuwi da sumuang dahamin om impod suvago di pengimatu o konadiko pinsunduk na loon guo ina po mimpod su ko intaho pinsunduk na guo nga man dead bavang sazo sampaganakan i da sumuang dead bavang pinsunduk na loon guo om tumhop na di om ohun na ngavi iloon na guo om mahudpahud no o babaylan di migit na tuhon mabuo di itimpo di au po apupusan o papupuod ingaton ka sa daw humungot na tuhon ginimuan au kawasa manang pagunan kada daw po daw manang kibos na wakon au kawasa na tuminga tay mintong na wakon ko si da aguhian na tuwa da puod i mabuod au kawasa na tuminga ratavan hobino da kovan na okoing na puod kovan nung opodos na papabuod om idasom timpung puod ipais lalading puwana niyo ay dahan. Kusulong da piyawit ovit na po. Om ikan di mabuod sangyan na mikaw. Om aw na di katamaka o duduy ngavi da pagimbazat di mabuod. Mamupus puod. O ikot na po di at timpo da mamupus na di da puod. Om magyum na di imigit di mabuod di da sokozon. Kumazon sumakay dahamin dituhon di sampi mapuod ka. Ikakal po pandantay i minidu pagun. Aw kabasa da magampad ngaw kivaw da pinimpangazan om sumakoy nagi. Bion ni tegi idhamin da sa kozon. Nung simin na tegi, magawit ko da kumba. Om nung kazu hamin da sa kozon di magawit ko da tamahang tay hugu. Posondiyon i da tegi di hamin om sumakoy ka nagi. Moy ikaw rataduk om tiyovit-ovit no idahan, pagluwi da moy tudung tay pogiyad di tuhun na patay di. Umabos na di tay mamason day di tuhun penvantay di do bisa na dugo i si Savo ko o ito na nga di Savo daw ba diya? O do napupusan na di o pabupuod ko om kada na di panini o po manahogom do ano kantakan day kaposizan ko do dibunto ka. Om tumanod pinibasan, sugitan isinakoy na manok maganak nung kusay sido o manok tanda nung tondo nung to sido. Om sangyan na pwede do nung katuk nung avi i otun, pwede nan om painbihang na di otinan di mabuod di o maiso na di da katabon katay katahob nung kigiginabo na da minansabo tay makisabo. So likod sa ay, magsasay i. Nung ay daw na po o ginawa di mabuod di om kadandang da panuan, kadandang da padihinan om kiva kantakan do humasa o ginawa daw. Humasa, kamuzon, muhaw lati dosido, isido insanta daw. Om, mantakohin ko mo, mahingkum na di, na puwakang ko Diyosu. Pabupuod na po na tinaw kanadan nga, point susuway, manta di tinaw na suway. Tun sina ay si damiaga diti. Kay nana ay disilvan to isang sabo. Muzuguz o takod. Na ako nagi ko inka matungavi isiho. Kiva nagi do padihinan di auto ko o kita. Yahudi nga kiva nagi padihinan nga akon ko migar to ko. Kanazan na po nga otuzu ohi do kowang do gisami do santoon do minsing ubas do sosandi do mamuhiw o maza padihinan mokyano kasagan na papagabas mantad pisa sa van haid on tumambus na di dahil pagigizon kabarago di simusut pupusan ko na diti pupus sang kabuntuvan pongo sa konsilian iho iho hinim pupus iho iho hinim pongo hinim pupus kuy dadiha hinim pupus kuy damunung hinim pupus dadiha hizab habun.

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot novago kanaw sangovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aybud luvong padom onom nasatan pagunsaba do ontok katahungapod om katahungapodam isa vuhan kahimo luvong aybud luvong padom onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinaid kaponjulan kalamazan dite omvokon dinonopo nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong aybud luvong padom onom nasatan pagunsaba kamatan mangamot kisampuvan, mamalamay pinungan.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batu gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tapi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadayt ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya, dapat ko nga vi, timpo do kangan dia so diti hoso hahay do hoso sang koton nga di bo na ni. Duwa po hoso ko niku and pamupusan padagi da kangan dia so diti hoso nga vi hahay do hoso sang koton. Hoso ong o dia so kapaguhuna po nga hoso man tadi Ambrose Moody na ikot no tadaw kamatan. Sutanon do hoso di AG Ajamain tadaw tagaso do kamatan.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent ko mahigan imanoy na kalatya id zone o mohig kay saon Sabah montok mong mohig katanangan om komohigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok mintong do o mohig om otonong tamoy mo o kinaisanon kay saon Sabah. Monta kong malimpot, duduvan din o, do papapanaw kaladya, mintamong kumuhigan, miyampay misampu o kivaza ipiyahatan sa VIAV agent. Kinapanuy na nga din o na po, nga monta manguhan, tundo no kumuhigan, manahop kalatan, tumahib pimuhitan, o mangumuhig tuhon nga vi o Malaysia. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Asuaw damay mo.
1: Tumlay ko nga pinabay na jam ko. Vahot ko nga podminit ang sababid pagunta ko.
2: Apal tonibo taraw bayno.

Abal, tadi mo tadaw, bahino. Kitanggungan o sabah, manokadong, pinggisaman, mamagampi, kaubasanan, om nagi katundaan, pamonan, creative. Ina na po nga katihambus, may da katihambus o gampi om kavakas o tungkusan do tuhun nga vi ino sisun do katinoan id sabah. Nabawa si Kumodovo Vazon Montili, Dato Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, babasan di doon kubasanan, miyaga sa do pintutunan unduk nga daw kamatan, adadi impon, papayintutun asil kabahan, om nagi sinupo di doon kabavago, i monono do fashion kinisanon sabah. Kay mazan itinodo popohongot do don kavavago miampay don basan ko basanan do tuhun ngavi kadasan dusun murut om rungo city kano padagangon miampay aw manahikod diho ko intutunan nontodonon ko basanan na kamoy nabos si Sidoiti di kapas popotimpun da babasan sa do pintutunan unduk nga daw na satan pogun id ko takinabalo. Habihin mga po at basan, pinakito, papampay, dufo, bogisan. Ino na po nga basan, tinanday, tongagingo, om basan, bogisan, basan, tinunturo, om linangkit, no tinagas.

Tapi kung avi timpo do ko sa himbahan to ko diting mudi ko di na di bay na jam ko waho apat ng pram 2 minute na ni long sa vibe pagunta ko. Dari kiba do kuang hobby apa dong waho minute pa ko dai ko sa himbahan to ko diting samok na jam ko waho bay na jam ko waho apat ng pram 2 minute na di. Dari kakalpot ako kano makinong ulo hoso nga bi sangkato ay akon ko hoso sangkato hoso kamatan ang ulo tako do bay no gisam no avi kasimbahan na tako do jam kasisam no sebab nga pag-uwi no tapne ko nga vi pambusok ko pahay diti gatang na gata ipinahabos do katinanan pamonan gata saba montok talaw bay no talaw kohimo ko duvang param sisam diti buhan kohimo duvang ay bu duvang param onom. Dari dia gatang do puhut gata na po nga si samlinggit himo nga padang vahusin sa kilogram. Puhut gata si samlinggit himo nga padang vahusin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade kaiso apat linggit tu nga padang vahusin sa kilogram. Om grade kaduvo na po nga apat linggit duvo sin sa kilogram. Kapingan iaw na ub grade kaiso apat linggit tu nga padang vahusin sa kilogram. Om grade kaduvo na po nga apat linggit duvo sin sa kilogram. Kantalan grade kaiso apat linggit himo nga padam himo sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga taho linggit tu nga padam sisam sin sa kilogram. Kantalan grade kaiso apat linggit himo nga padam himo sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga taho linggit tu nga padam sisam sin sa kilogram. Sikalap na po nga sa linggit waho sin sa kilogram. Sikalap sa linggit waho sin sa kilogram. Dari itino o gatang do gatay pinahabos ako tinanan pamonan gata saba o montok tadaw baino tadaw kohimo ko duvang panom sisam diti buhan kohimo duvang ay bu duvang panom anom. Dari ka nang mohi sa ginavo kinungot ako hasa mantadi morin kinjaw buhan kohimo buhan do kamatan.

Tapi kau ngawi kata wadan kau mata beri ngawi. Tamai mana pada makin ngodok sembahan datang kau diti. Tamai mana pada mana kadai diti kesembahan datang kau diti. Abi nak kau mata beri ngawi. Doi do Facebook do Sabah FM. Noi kotli nama magi husi husi do pasan. Am nagi masa do TikTok. Masa do WhatsApp sentung patu na iso. Popo hombus do WhatsApp do ido kasimban do tako do tadaw bay no na tamay mo na po tabi na nga vi diti do mo na kodong diti kasimban do tako popo buzo do pason katobyan ang konsikan manandak tadaw kamatan ka nga video ko kumado tayin sanan kikinangaw ka dali iti hazo tovi no pamupusan pa lagi do kasimban do tako dong sebab diti tabi na ko nga vi hazo man tadi Sani Hasan Mudin yaitan do tanaw tagazo tokaw masutanon do hozo di Sera Gom itan do kinotindahan tadi mantad po na ginahozo do do hozo diti do iti po di timpo na kangan yun so do kasembahan na tokaw kadahivay naman kinangobago do kasembahan na tokaw diti do jam ko apat to hongapod minute do min susubab subab tumiambos makinango do kasimbahan bossi na yung pa itambahot kala jadi Jack Conny doi da apa nga po kasimbahan na takaw diti kasimbahan boss kada zan narin saan po mantarago katabian omkonsikan manandak tarao kamatan kumatoyin sanan omhansan da wabasi o kapanandakan kalamasan kamatan kumaday diosu sangavian nung kapisa mo doi nambo na po doi kadisi e patoy baka dahivay do niti momohaw dari katawad insan po dino ko pangavido namot bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hinlengsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hinlengsang.

Palua na bulan lima. Pabalik na sab-sabah magsinag amalamihan karamayang kaamatan. Karamayan na orisan budaya ya mapagtaakup kitam kamemon. Mbalmenek bangsa agama makasasila. Kitam magkompol, magsapali kalasigan, mariam sumangat pagtaakupan makapagsaumbibihan. Sali-sali kitam amalamihan karamayan kaamatan 2026

0: subon sayo tu ngam selor nan Tuhan rabi lor kandingari nak no. Eh, syu. Ay, ramano kia tu kawi muyunyakan induk rabi lor tinuh kuno.
1: Oh, no nga hinupakuan no rala. Apandayangan sak antu am halung rabi lor tuhon.
0: Ay, kaliar tak kaya kramuyun ruo tu. Kandok kuan naringo ku hinolonu karita. Bulah kamu yak kuah.
2: Nih tanah kayak tima pa sila romos tu. Kuno kuah sino pahaya murai tuli. Ilong-ilong akayam uku yak kuah sangulun.
0: Oh, angusaw ramanuk ratu. Rule-rule mo'y paninduk rabilor tinuh may ruwarina tu. Sino ngahalan na krijurina tu am aylo bahu?
1: Oh, inuli kia jurina sansulapan.
0: Iyaw, am nanduli ilono ramai. Nang ito rin akrala laing rapat no cuti sikul to, alikot muli ra kampung.
1: Patut no hatu po. Unsoy po nga hino, sinurangan mo yun na pahun, ibitun mo nga ilo ahalong ratinu, no? Hino, apanday lo ra karja-karja no kampung?
0: Sinuso ko no nga lalang hiato am ka aroro ta halong. Alo nila yak ahilong ratalipaun.
2: Anak nga hino, alo no anak wahur raturay no? Ikay lo karati ra keraja-keraja ko ni hayato. Ali ilo turay no, ita kayak nga nguvas.
1: Kapiyo. Pahuson takapo, kando natutunan nilo. Alulu no na yan na bandar. Ito ya kapandayan nila, bahas tala nun rakaday ratu.
0: Yawam, ibiton rina am yamak mo'y raw mo, kakarorot. Aru aki yak sariyo. Kando pahuponto rina am yamak amongo angunu rabilor. Ay til no hino, atinuman no hino, sinot-sinot, yak.
2: Kosan tu po pakuan ni si, ayaw tu pilo rabandar tu. Pahit no ko na itakarabaho, syuti sikul po na pam, sa huyur, no yung muay raumo, maya rin na amyama.
1: Kapiyo pa eh, batik, kawang ko puli ha, karabaho. Kukulanam, luwaton na kayo rin na, lumuat, kuno rin na, salaka haput karasulap, makaw taka pambuo, wasong pilit.
2: Hino nga, away po na po lumuat, ilain mo totoo ng sulap pambalangan mo. Yama po yo, pamaluntuh noyo po yo konoyak amunsay rapahon.
0: Hino nga pa kuan rina ramon nga, luluwat ko yak amoy pahindahog. Hino po na am kampahon no rina akay. Aporos na poro ko no rina.
1: Hino nga to po, hinuang po to po pokot numato amakandita ka. Kabaliran na kula puno suwang nusi na lulurta ka.
0: Iyawam. Ay, kinulok sa lorayam to. Nambalaw nga rakupi am, sino liha tinungkap? Raito.
2: Na, hinili nga kulimanin may nili. Nilong kuyak status ng WhatsApp mo raito.
0: Adala, CCTV ko ay. Bah, alapok ko po haling am. Like me po haling tinuh ko no.
1: Ba, lain may.
0: Ah, batik, ibot, kupi, am, tinungkap to.
1: Ah, ito nga yumon may to, kupi, pait manis, am, tinungkap. Akanon tradisi.
2: Iya, wam, lisi. Sino po pahilian ang ansakra kanon tradisi? Maya ko.
1: Piyo nga ito, kuling no, rala katutunra kanon tradisi takato. Tinungkap, inalok, alolo, potiopo.
0: Inong nga liha pakuan mo yun rin ang pajik nga.
1: Ay hangin balik ko sa lor Lisi to. Eh, ibot, online mo no?
2: Ahilong ora life no kamatan to ka o.
0: Oh, onsayak ra asuang life no kamatan rin no kan.
2: Ayawam, kuno po rapahululi, ika po ka uliam, ika no kailong rakamatan balon na kampung. Reno, aloyak bahu.
1: Ito nga ito po kansan no teknoloji ito ibot. Tumandaw po no, tatap palimanan ramay no kamatan ito. Rangan-rangan suway ka bangsa po no, amaya ahilong.
2: Yaw, kapiyo. Kuno nga rangan mayang karaja, sino China, Melayu, maya ito po ilo ahilong ra life no kamatan. Ay no asiha ilo bahu tumutun ra kaulayan taka.
1: Ay tapatan kapira tema no taon ito. Kamatan, apakapirat rapan siluluman, ang para may rapahan sayan. So ay ang para may roro na panganong otom, hito po no sa ukralako, amirot rapan siluman, ang pahansayan no rayat ng sarinut bansa ranegri hito.
2: Kapyo hinuam, ba, Moy kaki pahilong rakamatan rake di siye, no? Akay ruri ang batik, moy.
0: Anday, ang pahuang opo nga ito. Tapi, aramay liha rahino am. Kambot darangan, am sinuyak po liha papakita nandra, babal nukaw laya naman.
2: Kono po, hino, moy taka nga, nakapatra chuti awar to nga.
0: Hino nga halan. Si hao halang ahilong ra alang am kuliamos. Kuliamos pagkitono nilo rapat no hino, apahon bahu ahilong raray no to.
1: Hino nga lisi, kuliamos siya no, kando na yo bahu talanon rin no. Sino po nam sala no, konora lali no?
0: Taon ito, muay takara kawi pa ang tradisi rake disi eh no am. Ilong taka, kinonso ino kaulayan ang silut bang sarasabato, paino hinoyak. Itaka po na abuli tumutun, amupas ra adat, sampayaw, music, am akanon tradisi.
1: Suway bansa, suway no kaulayan. Inong ara kamatan rayo sumunduk rahuang nulun Sabah, nakaya ni ulun anambulu yung turalusar no negeri ang pamahunan.
2: Iyawam, inong nga oro luluran no nasuangan bansa rasabato, nakaya no palancong-palancong ratu.
0: Tata pasuang ulo nam. Tapi, ito nga kau ngawan ko to. Apahon liha ahu yung rin to kamulian na karita.
2: Oh, sino nilong ko ahu pinasilan no jawatan kuasa mayo pesta kamatan duri budung opramonom ondok napabala? Sino pantaliman bus shuttle? Kandok kivayarin ratayar no ulo na siya matong rake disi eh. Ratalungo pora ribulan am talungo pora merondo haribulan to.
0: Oh, ya oke. Okay. Reno ya kawan na panday.
2: Yaw. Ulu na suang abuli ang muli ra kereta rentok bokon ang mayara bus shuttle. Sino do vayan? KDCA muay ra Imago, amintara Surya Sabah muay ra KDCA.
1: Nah, unso ito po hino. Hino am akulikuling kereta. Kono po tau-tau nakasail tuli na bombon kereta jam liha sino po shuttle bus no? Ikano tau itaka hintana.
0: Iya wam. Aululu perai no cuti nusi kolam cuti awar tu. Masuang ulu nahilalako.
2: Kapio, suain terai no sinek pono kaunte informasi kamatan.
0: Kaunte?
2: Iya ulisi, kaunte informasi kamatan. Ukawon angimun intora operam 5,000 bulan. Suku ratalung operam rondo 1,000 bulan tu. Ulu nasuang abuli tumutun raja dual nu program. Aktiviti peralanon amkain tutunan nasungkai terakau layan.
0: Oh, nah, onso itu pekan. Pakaluay ra ulo na suang, tumutun ra info-info, tumutun ra activity, ondo peralano lepat nung hino.
1: Iya, ulisi. Sino po kula-kula po lako po pekan sayan pinaralan nung kinisira pesta kamatan na taon hito?
2: Iya, ang batik. Bahun tradisi am intok papain talangan po no, ang pinasingkot, sino screen paparan LED ra lusar no dewan. Ulo ni ka kaunso prandalum dewan po no, akailong ra acara. Paralanon ra dewan no.
0: Oh, onso yam. Hinunga kasihat takano pahunggaan ng ibit rakan saya na mapakaloy ra nasuangan.
1: Ang iyaw rarahumun no. Pista kamatan sa lakaya kacara tradisi. Yosok ra produk panamulian Sabah kono pahun, akanon, alang, muzik, am sampayaw, uli kono sukan tradisi.
0: Yaw tu po am. Ba, jadi ona cara ra talungo para ribulan no? Laik ngarita ka?
2: Talungo para ribulan no lisi. Acara pengimpuasan rapesta kamatan peringkat negeri Sabah. Maya pura atu cara Datusri Panglima Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Kulimanin Matong rapat nohino. Pemex pono pinawala anang bului rapahun tradisi.
0: Oh, onse nga tupo hino. Itu nga keluahan nilo titiwara na suangan. Jadi, unduk nga daw?
1: Pahilian unduk nga daw manda talungo paramsa aribulan libos nu majelis pemaparan pengapuan da pesta kamatan unduk kulimanin impuasin nutuan yang terutama tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah.
0: Oh, asuang tu pa pandayan mu yunam. Kono ku akau ejeke.
2: Nelong mayak promosi ram media sosial ratu.
1: Ya ukau lisa loyak reno kawik nu sino yak rapopornu kalindu.
0: Kapio hinam, itu nga tupokan sayan sinorarangan alilima rambaca, asuang kain tutunan, kono bahuk paguam ramindahu.
2: Ba, mwetakan unsuawra talungo pramurondo aribulan nora kedisi eh. Mwetaka amparamay rakamatan. Kono paitaka tu matong mwepahilong, pono rondo yak tatanduk sungkur taka.
1: Kapio hinam, ibot, Kono po ilain taka tampuso pengumanda orumayo kamatan tu akala pamiro terpan silu manusiungan taka. Hino nga kasip tunggulin taka waso ranak anak bahuratu.
0: Iya wam. Pansiluman na piro terater taka pono apakaluri taka pasingkot ama patulasi kira kaluluan taka. Baru no sumuhu taka rapamawangan sabah maju jaya.
2: Kapio hino. So intara hino. Pai takalirai ang urmat ra kaulayan nu bansa bokon. Baru nu pamahunan takah itu sumuhut ra pamahuangan Malaysia madani.
0: Kapio hinam paguam.
2: Ogo tulisi. Ba batik kali. Moi ko poki ang alira sampayau batik murut ra kadairi rinano.
1: Moi bot. Sulungin kunuswa mo ra kedisi no.
2: Ogo lisi. Maya ko poki nunswau.
0: Bah, impayurin mo yun ako ng suaw. Bah, mo'y taka po pahilong ra showcase kamatan no RTM, ra talungo per hariblan, no?
1: Yaw ko liha, nailong ko promosi, no? Idatuk Francis Landong, Reki Mara, Nicole, am Ebi Suhaibi Abir, kuwa inipahan nilo no ra showcase, no?
2: Kapyo hinang batik, man po lihat na po idatuk Francis Landong rimbay no 7 minit lagi. Aun so ino lihat paha halang am.
0: Kapo aka suku takara kedisi ko no no aram mayam. Ba imperin mo yun aunan sa pam. Kumoson ko no kawi kliyo moskura londom hitu. Payung, kipas, sungoyansa.
1: No nga hinolisi. Samangat. Konurahun po kon datu. Pakai takara sampayaw batik numurut.
0: Kapio.
2: Bali si. Nawar solor ayam takanili. Insalahi akai posolora kupi am tinungkap.
0: Ino nga kau layan takatu sino potambuloy subakin.
1: Kapio kapio lisi bah. Makawakai po am.
0: Ba.

Dabri ko kapsa na natatuang kumara kay tensanan, humba ko napad tatuang bay nati. Dito tuang tadaw kalimo ko. Doon na padam siyam tulan kalimo, doon na ribu, doon na padam manam. Nakatimpun ta ka na di, dakon darangan teko suti-suti. Kapagulo dila, ponsi ko kumadi DJ Sylvia Lajius, minangambalot nati ko sa limbahan boros murut. Aw minsan po sa linay da talo jam. Pag yung balutan to ko tatuong bayan nanti, miyampay ko doho LP Rapiel Pinus. Gisam do, jam ko po dam duha pitang tuong. Nagal terima ka na da tumano do kasalimbahan niti maya da wat, maya da frequency. Aw mintisan watas ko tanabon siyam na po dam 2.2 FM. Damat nila muntok na kayo sa pamagunan. Sunudan na kong balutan, sunudan kong pinayan. Kano tumanod at kasalimbahan takod di maya da RTM click. Tanto na po, mga isa kabalingkangan nga dat piramutan po. Nga kano tumanod dito maya da FB. Kasalimbahan may tilambus in FB sa Bahag FM Be Good ang nag-iit TikTok. Ay sa ot, ababayan, miyampayad artist na tuwang bayan na pa yung kuro po. Jam ko siyam talun ha po datatuwang. Tumanod ako da piro rumaan, miyampay di Randawi Tabantang, kamatan 2,000, doon ako pa da monom. Ang pibabarasan piro rumaan nila, miyampay di DJ Larry. Nga pagulod ari ko ta, timpo nila, makinango tako pa da sinding. Kana kinango tako sinding kapagulo, kokotuan man ta di George Maguring, so tanan da undok nga daw di Gideon Hilarious.

Ang bayan natin itong pinay, tilambusan tako dat makinangaw, pero rumaan miyampay di Randawi, Tabantang, kamatan doon na ribu doon hapo damanam. It nulod di tambalot ako, tambalot pakaraja, DJ Larry.

0: tok. Ganti makan tuh mata ikan no.
1: Matam nugin yang inan sak melan. Kan basahon nga sedap.
0: Ah, sedap tepat. Eren lagi. Ba. Iti tuning ko basa nanta kanin ko basa nan ko na. Isay nakasiwat pada titit mangumo-ngumo. Kamayan na pa nga nakombal at may mapanamitan or may tumo. Ara ka, kombal di kayo, mananam-nanam.
2: Nakombal ko da.
1: Kombal ko na yan.
0: Ya,
3: amo. Amo panday.
0: Panday. Ya yan. Kombal.
1: Kombal.
0: Kombal.
1: Kombal.
0: Sebab Kristen dapat yang tadi datang. Jadi amo no. Okay. Nono tanaman no yan. Itu mo.
1: Lada putih, sarung mantu tanaman lada putih, lada kaling, umno gede tuhau.
0: Suara kata gede ke tuhau, mata angin tanu. Ika, Wan?
2: Mang magumanga menanam na parai.
0: Parai. Tidak kahilat di kayu ke?
2: Tidak.
0: Renahan, oh tidak.
2: Megal. Enggak agar nahan nyala lagi.
0: Oh, megal kan tidak dahai turu negi arede nulu.
2: Nulu. Nulu.
0: Okay.
2: Agomu nulu hilat lagi.
0: Ah, megal kahilat datan deh. Megali.
2: Megali.
0: Sampipi. Okay. Amo ko na Taliban, ko na Kristen to. Hinang ka pamalian na wagas, kadahin nang ga. Bataras?
3: Bataras, CKS. Orang nag-iila, 99 speed mat.
0: Ila, di ka tumula.
3: Yeah.
0: Ingo na di ka kukono. Ito naman diyo, sorry.
2: Ay, gumo. To, kano po background family ko nga, patani ka nga.
0: Ah.
2: Mamutanam nga, mantad na nas gisa mulo paray gisa maggata pa kada
0: nga harangawi
2: harangay
0: oh nakombal nga bigay
2: kon kon ngay lang mungkin gumugumoy lang nga ah edi lah
0: nila amo pondo negeri di taman doron kadi melengleng batu pingka mati mananam dat paray ka nga ikang akilai
2: ah boleh lah
0: pingka mati mangomat ka nga ikang akilai akhirnya kemayan di pingka mo motong gata ka nga milai
2: milah
0: okay baham negeri di iti kompit na pa iti negeri datan dot kobasanan nga nunu it babas dot tagayarati mantak di ka iti tunin yung kobasanan takan ng kobasanan teka pangumaan teka nunu it agayarati dot mantak di ka teka baros nga mila nagi
2: sekiran na pa yun nga haro isa edit baros edigitan ko kopyan mantan pero ikulog isang batinan do Miguel Kadimulohin ko to ya happy ati ko nga akon ko tulunid po somok kopya bo suang dati kabasanan dati tinang tata ko nga gumuin ako pinsing ilo ko untok dati laang ko suang dati piro taon dati nga haro iso boros si digitan ko kopya sekiran na po akon ko yoho dati papalumbus tayo kakapapatungkos dati kabasanan tako ang papointo to nagi kumadilad tanga kambalutan ko tanga keluarga-keluarga ko sepupu-sepupu ko nga say po eri na lah. Gampian na pangay ka.
0: Gampian na pangay lah.
2: Gampian na pangay. Manta, dilad takanan, gisa mila baras.
0: Jangan pilih kasih kaki. Tepat. Ngayon ka, Kristen. No, di ka, nag-ready, manu intangay ka pwede. Mungkin, kumain ko na pa nga, baras, kay Leila ka na nga, manu dati, pinsing lang ay kawago iti, tunian ko basanan, ka, pengkuro.
3: Sakura ko, yo, nga, minsing lado, baras, tinarot ako nga.
0: Boros kopi lah.
3: Boros kopi lah.
0: Tepat lagi. Sebab maya dat boros kela toko mamungaran ngaran. Tepat. No pemerait di tiat negara di tanam-tanam ngawi kai. Ngkara di kawan.
2: Mantan daga. Mangan guna pa pansel dat utamaan kan Melayu kaya. Nah iti boros-boros toko. Kedua na pa nga iti gagama ko basanan, may ko mananam paray, mananam ko wan, habis nga, tinapang nga, nasiliw na ba eh, kaya tutunan tulong takaw.
0: Tapat.
2: Tapat kya?
0: Iri, anan ko marka na eh, bo. Ingo rin kayo yan, nuna rin ka datman ko pito guwang ay.
1: Ako na po, it sayaw lah, sayaw ko basanan takaw, tunitunyan, nagidat, it, tekanan ko basanan. Nga, manangging ngawi lah.
0: Manangging ngawi? Ada kata maha? Ba, maha ta negeri di pagulo padat pupusan to kawit it pirumaan na to kaw. Hara dati at pasan di kayo mantok dit it. Gumana ikaw malakan bari? Ngayon ko na pang hilo, id panangis sakit, kay padalaman.

Om tamalot na hiti hi TikTok hiti na sili ang tagi tao po si Kone Silian na mi Mr. Lumbidan. Lohin Chiong, insan po Jojula. Kabisanan tatuong DJ ang katabihan tanaw tagayod kamatan ka daw. Diyan na takag, kabisanan tatuong Hombonopod DJ LP ang kumadain sa nang tambalot sa Bob FM. Hombonopod na bayan na katabihan tanaw tagayod kamatan ka daw. Janis Jerry Bintang, kabisanan tatuong Hidolin Gudtak sa nang tatuong tabi na DJ Nogi Rimakikinango sa Bob FM. Malansan o lidas, lidas ka sa sari. Ngayon tayo sanan ka Elizabeth Bert nga hiti Taufat Siaw Josie Mindong. Kabisan ang tatuang DJ, minsan ang tambalot, tabi ibasan katabihan tanaw kamatan ka ni Josie Mindong. Paul Eric, kabisan ang tatuang kumadaya DJ, lansan alidas na rin mo, tabi ibasan tanaw kalimo, katabihan tanaw tagay kamatan, kumadaya tambalot, tapi na yung awi, makikinango ko sa limbahan Boros Dusun sa Bob FM, masunong kapiyo ka daw. Posiko, Maria Johan, nuno kabar? Posiko to hitihid FB na babay natin. Kanada ko liwa ay manhaktor hiyan. Like, kung nagi, nagari, papailang. Charles Laginon, kapisa na tutuwang. Mi, Kle Ignatius. Na hiti naging pentanod. Gusto limbahan natin. Posiko, Kle. Edmund Manjakay, kapisa na nga sabahan. Kapisa na nga naging kumada Edmund. Inesilian nga hiti naging. Bam tilambusan tako makinang sinding sinding patilambus agab ko pinampatan di Elika Pojin na mi Rosario Bianis Sutonandat Royho di Labamba rayon i Porpiri Tindahal.

Kapisanangan mamaramit tadaw Pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan Pustakawan. Kumasokodong, omninggi sa mandiolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulon kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ano silinagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran, om tadon ko toilaan, dito sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kosunungan diolo. Tabi tadaw Pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Om Patilampus Diti, Hiti Nugeti, Kapailaan na kayo ang tangos, kayo ang tawan, the swab. Aka tadaw kumisa diti pamarmayan da tadaw kamatan. Tadaw dit pahimagon ba kay? Manilaan dat harit arhiyan dat may pimpanaw hilad kedisi eh. Nga montok da tadaw swab. Kapangilaan dat kayo ang tawan na po. Dong kasaban rumah sami pira-pira kayo nan. Don sa depon, om dongot wong magtongos mo ng garud id piro-piro kayanan. Bawat sa sagit, doon na po ng 3 darja Celsius. Ang babas talaso, talon na po ng 4 darja Celsius. Sa isa'y kiginawa na may pimpanaw swa, bagayit gawi, tindadat dalundong-dalundong, payong-payong. Mana di, ana di arasaman kapi, okay. Anda miladat sumun na kem nga, man pun na payong-payong di tangokor, ba? Sining Patilambos, mangudot ka pinapatan di polo o migidik susutan ng buluntong di satilisagin.

0: Binay, nga pa kaya no?
1: Ay, minpanaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantad minpanaw ay sa hantalan, labi sanong tumanod ka paragatan spot. Montok kalidasan tinan, koporkison do pamusarahan.

Miampai DJ LP. Wasiko ikakal pintanod kesalimbahan iti maya dot radio frequency hampun pakinayanan na kayo. Nagi maya dot RTM click dati. Suway ko hit-hit kasalimbahan miti lombos maya dot FB i Sabah VFM Vigo di TikTok. Muntok na kayo imasay pamanahon babay na ti paulian dati hilag kampung. Ito kondarangan nga suab kay. Naru-naru tadaw kondarangan hari apa tadaw, hari limo tadaw, hari it nugyari it minangaput gisam do kompokon minggu tisa rulan-rulanan papamanaw nga nung susok-susok talon-alon nga na mila dami siyaw kapya kay rulan kasay naman natin jam kaho pa namin sa isang minute do to tuong jam kumatalo pag yung balutan to ko ada na kalihway dat pupusan na po kasalimbahan natin nga jam kaho pa dam duo pitangat tuong Adam Patrick, kabisanan na tuwang tampinay. Nga muntok na kayo arhiyan at makinangod sinding-sinding tamod, kaparanghan na sinding-sinding tamod, idboras to ko, katilambos na gisam jam ko iso domin susuab, maya da RTM click, maya na gid frequency. Bahang pagulo na tilambosan na pagyambulutanti, paparangod sinding ba, man ko palambos sa opason. Nako pagulo, pason na nakatod, manta di Pita Gabriel, nakita ko, kabisaran tatuang kumade di JLPM tinsanan makikinawa sa BFM Boros Dusun na sunang kapiyo tabi tadaw kalimo tabi ibasan kumade mamason kumade tambalot egi samzet katabian tadaw tagayog kamatan kumade kumade tinsanan kadaw taluadan kumade makikinawa kade tambalot ako i Peter Gabriel Ami Jaina Takag kapisanangan tatuang ini mbo nari Daulin Guntak Kadi Daulin Kada apa yati odap kah Aruhai na jam ka padam dua Senang tadau kamatan Kada indah pada laai Gisam na kalapik Kada Anita Tomas Kepisana tetuang kumadia Kita aku nagi Rosalyn Vitalis Ditino Mi Melchior Miziol Andang Lebinjang Kepisana tetuang Tapi nai Marius Morudim Ngahiti Kada Kepisana ngan tetuang DJ Yang lagi tayo sanang tambalot magkinawa sa Bobby FM Magal ngay di Helen Yong, Julita, Margaret, Lucidoyo, Yagang Bagang Sage, Tampulan, Sintem, Ross Sugud Amelia Gom, Jose Potilo, Avitus, Modoit Goluluk, Sulingon, Om Yang sanang tambalot Kingaran, Egi, Samzet Katabihan tanaw kamatan ka daw Robert Berto, kapisanan tatuang lagi kumadya Robert Berto Om Tilambusan dot papa nugar ya papa rongod sinding ngaki kesiwatan ko papatan pasan maya do WhatsApp it kusung isa siam apat siam kusung turu walu tadaw ko kotuan it ginawoku di Selvin nga susutanan blues mentok tambalot di James Same

0: Ang palay tako na makinangaw at apasan mantan tambalot ako di.
1: Hello, DJ Raff ya. Kapisang nga matuto ang DJ Raff. Yung ko Helen yung mantal inanam. Magano kasiwatan dot mamason. Kuma sangawian DJ sa Pavi FM. Ang paganakan. Kuma nagit sangawian di tambahot. Kingan na A to Z. Kampay ko nga bigyo. Lokotobian, manandak do ta daw. Tagaso ka matang. Kanaw no, mga ito ko. Undun na ta daw ka matang. Na ta daw suwab. Lihat i KDCA. KDCA. Kapintutun-tutun ta ko na bigyo. Ririnat.
0: Di jeraf ponsiko nakupiak ya. Nihat di. Ponsiko kuma di Helen yung pinapatan na pasan na tinadi. May ada rolo. Am tilambusan ko kagod palambus pasan isa papasan ka. Hintay ko po hombo nari. Manta di gundahing Johnny Upin. Kadaw hai di JLP Rapiel Pinus. Tuang ti haim karuhang jeniupin na milir ni Erina John mamasan no kapisanan ta tuang tadaw kalimo om katabian mamaramay diti tadaw tagayro kamatan duno ribu duno podo manom kumaten sanan ta pinaim kombolutan hinonggo kono pod sangin tindahoy alansan dat ngalida sa mga tatamis ko ngawi non paya barakatan kono dah mantad pinamangon tabi basan kusung-kusung kadi gundahing jeniupin posiko gundahing jeniupin. Kana kinang hot ko sinding pati lombos kada ti lombos sa sindual no manta di Everettus gungkit nga pagulo dela no bolaw nang ko titupos ko manta di Hanjasli kasalimbahan Bros Dusun sa Bab FM sanong kopya.

0: Alasan anda nakorongo ko nalihis boh nakorongo sinding mentadi Everitus Gungkit Datu Everitus Gungkit kapisanan tato Raylan Raina Macly Max Macly kapisanan tado kamatan Amti lembusan gud palembus pasan gambalutan pasan diti manta di Charles Lejinan kada kapisanan tato tado kalimo DJ LP Rafael nagi tambalut ngawi Jonis Mansatil, Jonis Mantahan, Datuk Prostasius Mukiau, Gasi Ku Jim Syam, Joslining, Jose Potilu, Clarice Lajibin, Amelia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Lidwis, Imoran Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Majingki, Lemoyin Sanan, Mukikinau, Sabah BFM, Keselimbangan Bersdusun, di Tosonong Kopia. Kota Biantara, Tagai Rekamatan, Tabi Ibasan, Kaunsiko, Kadi Charles Lajinan. Kaunsiko Charles. Aum pati lombos kana kinang ho toko nunu kapasan da tambalut diti
1: Hai DJ senang ketong Zulina kubit Ata kutah makudu Bro pa mamasa nukun Mata biyan tada kamatan na Ay, sanan ba ko din na ATM ka, DJ? Pero mama na akong kada, na ako ba? Kasi ako, doon mama na ako, doon gong-gong na kayo. Nata, doko, at salamatahan na ko, bisam kalkukod, iwala eh. Sinding giditi. Ang kapan ko di Adol Malik i-shopping guran sinakagan guntama sinakagan ati gungkat sinakagan kubit na di om kumana gudala Petrus isang simbua nagi wala di kalyon isang san jimmy kumalam tujok baro tinsan ko susan ako din am Makiano ako di sinding dito. Pinagyang patampatan dito. Dato dito daw tagaya kamatan ka.
0: Iririn ah. Makiano sinding ka negari. Katabihan tada tagaya kamatan. Malang kong bintang tino ka jalin ah. Kadiutung Jalinar, Jalinar itu gengaran ku kena. Aisyah minum marit dengaran di tung tung pena, ngapi rait rait berak saya. Baham kena kena hot toko sinding peti lembus diti kamatan twist di Frankie Pulian sutanan tu puspiginawaan di Raymond Sindam.

0: Nangkulit, lulanan mamanaw kiyo. Kala ko siyaw, huwag mo di karita.
1: Hi, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit luri. Hadi, sumandak.
0: Ay, Nangkulit, intang ilatagwang, Huwag mo karita.
1: Ay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya ud papanaw karita. Sarahan na tulundit ko upusan no. Kada pulagoso, itkoy hadanyo lo serad korikot ko idwala.

Kawalo tulang ka adam tiki doon na po. Ngamotok manan saraw pinggi saman tiki tulun. Dit kitarwal tumar tutok. Am nagi manakadong kapi ah. Madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am suduan tagirat. Agaya guna mentok dila dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karulanan papanahan nga kanu papin sabak mitakaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumar tutok. Tabi tarawad tumar tutok sa papakunaan.

0: Bah, ando, kano pa mundarong? Pagi ti tumong ta kapo. Papatingkad ta huyan.
1: Ba, gam gaman. Kano ko sumanakan.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakapirot ra pan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papain talangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamai rapahan sayang.

ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga Asian Kumuhigan imanoy na kalatya id zone o muhig kay Saon Sabah montok mong umuhig katanangan om Kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga montok bintong do umuhig om otonong tamoy mo o kinizanon kay Saon Sabah. Montok mong malimpot duduban din do papapanaw kalatya mintamong Kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa Viavi agent. Kinapanoy na nga din na po nga montok manguhan tundo no Kumuhigan manahop kalatan tumahib pimuhitan om mangumahig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan, tonghungan, toinsanan.

0: Kastongyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kobasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.
1: Hi, kopi bosian, pakinangawno,
2: pakinangawno. Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot pinasi, osuaw, tamoy.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
4: Saba VFM. Sindang mo po ng dubos at 2FM.

0: jam ko nom sa Fabin pagunta ko sa Fabi FM. Kasi van boss karasan. Nekot binasya so at mo. Hey, hey, hey! Kopi pa siyan. Bago sa Fabi.
1: Nasi asuau tamoy mo.

Hey, hey, hey! Kopi po siya, nung usapam to pinay ko nga, bi. Bah, om, kadaw ba ay na. Kataw nga po, dapuhan, kohi mo, naikot na di. Naikot na di. O, himunduk, do, buhan, do, kamatan. Kapanandakan to ko, do, kamatan. Kamatan na to ko, tuhun. Do, tinaw, do, to ko. Iti, no, ipianadandad. Do, son, buhan. Do minagandad kan ya dayti dayho kamatan ni duvang ngavi dayti dayho piboyan sugandoy piboyan do unduk nga daw dayd uvang dayd lan ngavi do KDCA om kiva na gida ko kampungan ngavi om dayti na iti na timpu do hintong na dito ko om pipi piboyan om natantu no nay ano isay o Bontugan, mega sugandoy, sugandoy da sanak, sugandoy do songkotau nam sugandoy kamatan, nihan no isaya bontugan, bay na mega dari timpu do kapanandakan i pain bida, mentok do kamatan, om nogi, isaya unduk nga daw nga iho no po nga suba bagay ho, bay tarau bay dari tita bilang ko nga bi, timpu no panandakan tagazo do kamatan, tarau tagazo do kamatan dayho id hongkot. Koisan dayo in KDC ay pinampang tapi na ikaw nga vi makuha po nga kopi po siya nungo suvab gumadiyo su nungo suvab dati minpay ko dago izo Benjamino om mga uvang do kinaposikan ni su nungo suvab dati katawadan na minamihi do sabab VFM habi na miso ko sa iman boss karazan do mga uvang do kinaposikan ni su nungo suvab dati dari na parano diyo su do inkuha mo dahi KDC ay da tadaw bay na dati kuha po nga kanaw tanda ko toko do tadaw kamatan.

0: Dapat na jam ko anong nabong padminta dong sa vabid pagunat ako tapin ay kuangabi ko pipasya na dong sa vabid madiyo sa ngabi Christopher Simon Raylan Rayna Melchior Miziol Jaina Takag i Roger Frankie Gaki Gaki Farita Losobom Philip Maling James Shamfuk Carolis Liz Phyllis James Roberto Helen Yong Jennifer Lim Mobijon Nancy Lian kami po siya na doon sa pagkuhan di sa ngabi dahiti ko ngabi i the Facebook do Saba VFM do doon sa pagkuhan dahiti kami po siya kami po siya tabi kinapasikan kiba po ng baho do mati mato maso do pa ngintong nah om kopi po siya doon sa pagkuhan kumanda sa pagkuhan sanan kiyo tapi na ikaw ngabi nagi i TikTok do Saba VFM pang angalamay nagi megadisitimin dahil tinagi i James Sham, i Rudy, i Dennis Nicholas Yang, Dinky Alunting, dahil tigaw nga vi, mamaso nga vi pangintong, dahil TikTok na Sabah VFM, may dezo papabazo, todos diozo, kipanahin mo nga ibut, todos, MDM, i Florence, kapi pa siya, nung subab, kumadudatoyin sa nanday na boko na pagkakura, kung na pa makinangaw, nakuha po nga kukudion ko, binar pa taraw ko, anong giyam, kukuangon ko namin bulotok makinangot ko hozo nga bitang avasi hozo nga bit do kamatan tu kaparandakan to ko do tadaw ko mo iso do imunduk do kamatan buhan do kamatan kanaw makinangaw
1: mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguna no do asil nga bi pinahabos babas
2: asil pinahabos babas tinuod do mantad lampang nga bi inopihi om na tinagas
1: serbuk kari ayam dan daging babas serbuk kari daging dan ikan hot and spicy toy kari pedas serbuk kurma babas serbuk kunyit serbuk chili babas om campuran biryani mix babas
2: ning tutunan poto tongkop pamugunan kinamay no asil pinahabos babas bayno pointanto kosontob pomoto ko pasizon ko
1: kalamazan kapanandakan kamatan naikot na bago kanol sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong aybud luvong padam onom nasatan pagun saba do onto katahunga pod om katahunga padam isa buhan kahimo luvong aybud luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA pinampang ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinaid kaponjulan kalamazan Zandite. Ambokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luwang aybu duwang apadam anom nasatan pogun saba kamatan mga mot isampuvan mamalamay pinungan.

0: Asuaraw tamay mo.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kano sa ngovian nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kahimo luvong ay bud luvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dito. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan luvong ay bud luvong padam onom nasatan pagunsaba kamatan mangamot isampuvan, mamalamay pinungan.
2: Itino ko sa himbahan poskarasan sa VFM. Naikot vinasi o suaw tumay mo. Kanaw mo kinungaw.
3: Tapos ko nga vi, tutungod pa ito ko namot do mamuhis do ginavo to kiva diti iso kapayaan do suang hamin ipambuson ko.
4: Kasahimbahan, Boss Karazan, manak diyo zu, kapayhan.

Tapi naik kong avi, kupayahan suang amin na puniti nga namitagay manta di David Wong manta kampung Domis Hungap Pinampang. Kupayahan na binupogun i Samuel Jr. David. Di jam ko 2 minutes na doon sudop di ontok talaw ko himo ko dubong apadom si Sam buhan ko himo. Dadayo id hamin pungusapan Queen Elizabeth iso kotakinabalo. Mantadno do koya daniti do manuli papoyho da paganakan Wong Hong Man dahil nombor na pangavis ang intindoy paganakan Rangkata Kulu id kampung Tinuhan Tenggilan paganakan Banto.

Pason kaya dan kumadyo zu in pagisanan tapaganakan tabinay umwalis mega din ay di tinu di matatagay id kasimbahan Bos Kadazan Saba BFM. Sana tonong mamapakas ginawa po Diyos at tumugubang timpo kaya dan diti.

Dimpoto opod ngaybuhang sangadaw moy ohinas om ohikang kamoymo. Opod ngaybuhang sangadaw niaganogi miampay humozog sa hinayt sizam ngopod minit. Nimbosikol sa hinayt tu ngopod minit. Mamanaw kisinodo onom gisom vahu kilometer. Mimbul sa hinayt sizam ngopod minit. Mamanaw opod ngaybuhang kapanakaday nogi mangingkuang tahungatus gisom tahungatus himungopod kalori.

Laban jam ko tu 2 minit dong sebab tapi naik ko ngavi posik ko no. Kemari azu di moi ke di si ada bai no ba om jam. Songko ko dati da moi. Moi undun dai ho id anu ti. Moi ikut ba Amazon ko. Dai ho id ke di si ada dong sebab ti ba om. Tonda na hai de kama kada no anu ti. Ko tau vi. Miho ko na mai do anu ti. Au ovai do kanu do ni tip itia parking kemai ni petundaan do kulita mai dadi nung isok hang tawasi no po nga ni ti maguna di isok kulita iho na tawasi kan ni dadi iho na taiko maguna do kiva nga bidi biho udalon nga bidi kon dadi engka no ngai ko no dai kedi si e data dau bai no kada dia zuhi vai kia kiva do ngai ko no dai hu sap da RTM bina ke bisa kanu ko sumomo do DJ nga bidi Sabah FM data dau bai no nah om da jam ko tuapan kepada himo da tinu kiva da luputan miti hombus pemovotik da kamatan tada kamatan toko bae na nyampai di DJ Elis Marius Zanita Vanus Pugun Sabah dupung ibu dupung kepada himo I say om da gi da jam ko duvo om ba atagal na pahihon ko mga ni ano iti pahihon di DJ Elis tinu miti hombus mazadid KDCA ay ani no ta anda dan no podia zo kyo ako pengajam ko tut hongo per minute mega tamai mo pokyu nizan de hozo bp kivano pp do tuhun niti mo ki kinong auto ko niti mo kyu ni do hozo dani mai dia zo pobuzo habita tavasi no kozo e da mazada whatsapp do sama vfm au vai na di okito ko no mangan de zo poswango dai ho in facebook au ko kito kita mai di hodong mai nak wo di by DJ Ben ni tu au poponi de hozo pokuni zango ka hom nga au mai okito bagi akan ni jadi mai na dia zu dari WhatsApp de Sabah VFM okito dia zu ho numbul do WhatsApp de Sabah VFM dan Facebook de Sabah VFM kyo ba om intang ai ku pahit ngavi om da ba maso zo do mintong do anu popo uhud ngavi do hozo pokuni zan ni zu dina om man ku pok kinongo iya zo ngabi hozo do kamatan untuk tadau bay na diti na tapi na iko ngabi kopi pasian nga pagi dia kopi pasian dong subam kuma di Maria Juhan Fidelis Bestan John kopi pasian dong subam tatamis toko nda kadi Fidelis om i lugay-lugay hey kadi lugay-lugay nambo ko tadaw bay na niti lugay-lugay mugan tanto na po mugan ko dahin ka DC edit ikon dahin dong tamu dong kong na po may ogogondo no nga matumbasan so bay na mugan ko ka DC Christopher Marcus i Maureen Kinjaw kopi po siya ng tabi pimbasan kadi Maureen Peter Kilan i Saibago Ondu Kondu Ondu Jan Jinam Tiansim Rokia Abdullah Marinus Jonim Jeffrey Antang Polnis Gyun Janet Takag Dolph Peter Doll Peter Gabriel om ogumu po alamai ko dati di pintanon apat nga para himo tuhun ah naikot binasi so out tamay mo tumbazan so na pasik ko no do ngos subability om tantu na po kivan do napalan niya sa mga kadisi kanyo ba om niyampay do ogumu boletok ko dati dati kanong pinangatok ko so nga pidakamatan pamahis ko diyo so muntok tadabay na no.

Ay, kot binansyoso, tumay mo. Tanto na po ko sa imban. Boss, kadasan, tapinay ko nga, Vic. Bahom, kumangavi, do, itya. Tinimungan, do, kwaya. Mantat, id, hospital, do. Tay ko hamin pungusapan, do. Tawaw, kapi po siya, nalungo, subab, kumadiyo, zo. Nga, iti na po nga, Vic, nga, do, iti, ano iti? Tabi, do, konsikan, kaniti, iti, no, tinimungan, do, kwaya. Do, hamin pungusapan, do, tawaw. Azami, Rosli, Mario, tayo, Steve, Mario. Tia Kepu, Yeni Kwan, Jude, Jimain, Benley, Donis, Elna, Zita, Nunok, Nur Aisha, Chin, Abdullah, Josika, John, Masna, Teko, Masni, Binti, Paiman, Jacqueline, Elisa, Labungan, Jacqueline, Duit, Susanna, James, Beatrice, Leah, George, Brian, Pancher, Paul, Jessica, Jumin, Wonesta, Mandiuk, Rekel, June, J. Juatin, Kafifi, Stephanie, Estriana Ansun, Gloria, Bernadine, Anthony, D. Rolin, David Wong, Edna, Eve, Paul, Alizarina Goduk, Mary Lee Kidat, Catherine Batihal, Isliza S. Fred, Judith Chong Choi Lee, Mercy Steffi Wong, Elaza Binti Eddie, Chong Muilan, Baby Kime Julius, Fresicia Rosimin Mirni Joseph Di Marshall Edward Hilda Anak Lasum. Nah, iti no ngapi tinimungan do kwaya do hamin pengusapan tawaw tabi konsikan om tabi taraw kamatan kumaria sudah toin sanan naikot binasi oswaw tamay mo mihana nitingan nga video zo pinatod di huguan do kwaya di ozo i Steve Mario kopi mo siyan dong usupab kumaria zo ngapi di tawaw na naikot binasi ikan ni dadi in hamin pengusapan mga kibada tinimungan do kwaya kamatan ho Didi, naik kod binasi tapi naik kong api balbay na jam kotu dupong pod minute dongo subab nongo dia zu hozo di tinu di hozo ngapi da kamatan pamahis dia zu dongo subab di ti kipan na ngapi pipiana no hood ku hozo ngapi di ti montok da ponizon ku i Pokyo News Pokyo Nizan news da bay no bom kiva podo slot dite dadi pobu zuo na dia zu kuma dai WhatsApp da Sabah VFM moi da ovai ku ok da kita ku kia tapi ne ku ngavi bah uha zo na mimbolotok kanau makina ngau da hozo kamatan kanau makina ngau kasimban bos kadazan.

Dapat jam ko tu de vanga prantu mi tu ngosu babe pagu na takote pe nago ngavi. Nam kopi vosian do ngosu bab. Posik posik posik mo dia zo ngavi e. Mamalan kiva moy do hongkod do koisan do tadau bain na diti om posik ko no kama. Taun da ko no om ngai ko no dait ke DC om ogumu. Tantu na po do ogumu ina palan do ababazan dait itya i mentok do kamatan to ko tadau bain na diti. Oh minak bizo do tadau bain na diti. Mi aga di nongo dia zo. Nabi dari kepabalan om kaikot i huguan montili pagun toko do Malaysia i Datu Seri Anwar Ibrahim dari Hongkong KDCA do tadau bayna diti ako po nga do jam ko tu apat nga padam yung minit do tino kiva ko po yaan miti hambus mantad di DJ Ellis Marius miti hambus mantad di KDCA kiva do husap da gaya day ho nung sumomo ko nga vi da DJ da Sabah VFM o nga ikono da iho tapanay ko nga vi tadaw kamatan tadaw di pinadaan to ko himundok na tadaw kamatan tadaw bay na nagi tadaw do suvab kuma nga vi diozu unduk nga daw o i menang kibay nga vi mentok na do unduk nga daw red pagun to ko dam tantu na po do niti mutub kutub bagina po diozu kaya tapanay ko nga vi da natu munda ndo niti tu maguvang do piboyan do tadau do supam jadi tabi kau sikaan kuma dia zu niti kopi bosian yang kau sikaan

0: the sun.
1: Dapat jam ko tu tong perundua min dong sebab it paguna ta kota pinai ko ngavi mega di na bos ko ditine de kiva do kopaihan ta ka miti hambus dot jam ko tu apat ngapada memit nga kiva do tahu hazau ko ni kuriti hazau i Pinocchiano hazau di Pinocchiano di master mekanik hazau di datu Claudius Sundang Alex hazau na padi ho nga kasa kazan do bambazon ni tina po nga pini ang patanda may empay do di arinta dius kinovangan nga vi idato Claudio Sundang Alex hozo do sumusut Pinocchiano manta do kwaya kamatan do hamin pungusapan do tawaw hozo na pa ditinga hozo tinaw tako kadazan hozo kumataho na pa ditinga hozo Pinocchiano di Marius Marudim hozo do kamatan di Esther Clement Tubong kari kau ni ko hozo ko ginavaan ko do kamatan to hozo ti kau ni ko maghuhi daw kung maato ko dahil kaya DCM yung pwede DJ Ellis Marius tadi kano kinangot ko tuho hozo ipinakyano diyo zuliti hamansani minakyano sa ngayong ngawin.

So, kasakasan, pambazon, natuklarusyon ng Alex. Alinta, Diyos, aming kinupangan, ipinakyano di Mastal Mechanic. Ano, Jose Pinakyano, mantadi kuya kamatan, hamin pong usapan, tawaw.

di Choir Kaamatan na amin pangusapan na tawaw. Sumusot na pariting nga hozo pinakyano di Marius Marudim, hozo di Esther Clement Duwongka. Maginavan ko na kaamatan. Kano-kano-kano makinuwaw na.

0: Ito pa rin kung avi, pega rin na boss ko, ditino ni, kano, kumiti ang busto ko, mantad, id, huhusap da, ATM, dayho, id, KDCA, kano, miyampay di, DJ Ellis.
1: Ay, kapibos yan, Ben.
0: Kapibos yan.
1: Ay, kapibos yan, Ben.
0: Kapibos yan, Ellis.
1: Yeah, kapibos yan, dong, suwab kumadi diyo, Ben.
0: Dari ko na ako, Zubo, day no, id, KDCA.
1: Tatatah, na ikot li na may aso suwabom, nung atitimong, nang awitituhon na dayti-diti.
0: Oh, na amiti na saman nang kuday no to mega ko nakasam di ko sadap kang kuda.
1: Iya yeah, otopot di ina pa hay di min suwab di tin nga nakasam hayd nga duho ay nga ko zuvon pa ta van dated kay di said bay nati nga ahasu hahasu tu nakahabos di hata daw. Dadi awasi dati do mikot nga biti makikinaw do ko dati lah kada ko sa ginavo aw i umasam dati
0: na naikot binasi
1: hasu o ta daw
0: ba okay Elise dadi patakaw yeah, di ko madiaw
1: patimpun ako di teleputan ko Ben kyo
0: ba
1: kapibos yan insan po tabi pibasan kumadiyo zut pinay ko ngavi makikinaw dahi da Sabah VFM kusahimban boss kada zan membay ko nago Elise Marius daga DJ Elise dati ida Minio Studio kinay sunon KDCA Pinampang kopyan dot no diti kalamazan tadaw kamatan nasatan pagun Sabah taon duvang ngaybo duvang padang onom miyampay tuhu kamatan do taon diti na po nga kamatan mongomot pisampuvan mamalamay pihumag gan magawit otoko do tomoy mo mi sampu do tiso om tiso miampai au munutul do tinau om kutumbazan namot manung ketahuo do sunduvan pai tu minanak asil pai di tagumu dari terbaik ko ngawi asusuva pedi jam ko tu ditinu no titimung na ngawi tituhun da dai tiida ke DCA matad magisusuvai tinau om uvang poimbasan ngawi do basan ko basanan di haiti om naikot gini ngo magisusuvai votik yo dari om itinah pahamusan ko dia su vokon babazan i ponjulon da dai tiida mini studio do RTM da dong suva biti no bodo ketimpun da jam akon kena pada admin studio RTM bo ngak dad ke DCA punogi kyo muntak koi handus pinego ngavi ketimpun da jam ka vahu dong suwab diti iso ababazan i pentantu de bergerak ke gazat ginavo do mukikinong ngavi te kotu mambuhi ngavi do mikot da diti di ke DCA no po ngai tino ababazan spot ko basanan i kanjul da yo ida kinoy sunan taiva misang paping di tisikul SMK Bahang Pinampang. Ino ba daw papakito di azu na magisusuvay tika magikakavo piboyan spot ko basanan. Megan ako sa diti piboyan migazat dukog, mamolositik, rampanaw, manungkava kalabaw, mabiri o mimpulos. Dadi hon atmen ko ngavi iso babazan ka gazat na ginavo diti tutum mambuhin ako na pokoy dad pagun to ko ngad habus pagun panogi dadi ikot jam ko si Zam dadong suvab kanjul iti babazan geng bubut Sabah VFM om iti na panga kanjul ida habus do mini studio da RTM kyo tipinay dadi om ahapon na sa viavi makikinungo ikakal pa dati didamin om kigab tika kagab dati do mikot edit ke DCA ba ikot ko no dati ida mini studio do RTM tu magi kakavo kololoizan om pagudizan i nuhud dagay montok no diozu in pangavi kahantoy montok diti pagudizan om kololoizan dagay diti nga kiva o vava na ko taunda kyo montok diozu dadi ikot ko no miyampay dagay dati ida mini studio sa Bavi FM ed ke DCA montok no kalma

0: dadaiti. Ay kedisebo, habi na kozo idhamin ko basanan, nung ahanangan ko, mo pimpanaw idhamin ko basanan nga, ikot ko na tabinay to ogumu pakitanan na ko tonda. Habi na kozo iti pakitanan sazaw ko basanan, matad magisusuvay tinaw. Kiva nagi, diti takanon ko basanan nga vi na ko tonda, daday ho. Daddy, muntok kapanandakan do kalamazan do taon diti, piso sa mo do poy magunan iti di Huguan, Montili, datu Sri Anwar Ibrahim, katimpon do jam ko, padam iso dong suwab diti, do day ho id suang, dako day hintun, okay, DCA. Dadi om tabinay kong avi, onu ikagazat, abab, onu ikababazan ikagazat, ikanjula diti ni studio, do RTM do tadaw, bayan na pati nga, o ikot jam, koduvo min susodop, kanjul iti mini showcase id pantan dahabus do mini studio da RTM miampay do huhumozo nahap huhumozo ini tunan id, id pagunot ko bo mega na ko zo di Nicolette N. Tojimo i Ebi Suhaivi i Reki Mara om nagi i Francis Landong dadi om ino mo takin si Anangan do makinungaw do hozo habi na ko zo huhumozo nga bin na anak on ayat ko ditino di ba ikot ko no mempay da gay da detid mini studio ino tabi ni ko nga vi suvay ko diti ababazan da geng bubut om nagiti pagkitanan do hozo maza diti babazan na mini showcase do Sabavi FM ono yung kagazat ka bizo wago nga iti no inga vi huhusap ino ko taong da diti ida dahabus do hintun kay DC diti huhusap papadagang nga vi do takanon magikakabot takanon magikakabot tinumon takanon om tinumon ko masanan nga kivanogi dadi om bah tibinay kada ko sigo ginabot ko kada ko mamia ay kamay di ikot ko na diti ka DCM yan paidagay mamalamay diti kalamazan tadaw kamatan muntok tadaw bay no tadaw ko iso beti kapoy maganan tadaw ko iso tadaw bay no o to avasi ako zuvotavan diti nung ano ka magyadi nung susa magyum da packing teko inapatata na da kulita nga avasi dati daw mamaguna ko na pa da grab kamay di ohan ko di do aw di o susa ginavo na magyum da packing na sumakay na pa da grab sumuang na pa di kadisi kahiput ko na pa di kadisi o gumo at kikito di azu muntak na kay handis na pinay ay so ababazan na kanjul da dayo id hintun teka id suang da kadisi kapag gazat ni ginawa, suway ko itino po, ako po'y maganan, om nagi kapakitanan do, sazaw ko basanan, om hozo po nagi, muntok tadaw bay no. Dadi om, iho na dati Ben, uvo ko ni kohombus ko, teko ay kalupot ko, daday tiid mini studio, konti Sabavi FM, RTM, Sabavi FM, daday tiid kadisi, ya donong suwabiti. Dadi kumato ko bago di Ben.
1: Katawanan kumadeo, Elis, tawala na kapayhano. Bam.
0: Iya, dadi nung kitimpo ko dati no Ben kada hiway moy tanu dagay dayti.
1: All right. Barak katuran Elis dena kana.
0: Ba, dena kana Ben.
1: Dari na tapi ko ngabi yang pai di DJ Elis dayho id mini studio do Sabavi FM dayho id KDCA. Bah. Om kuma dia zo ngabi ang ikaw no dayho KDCA. Mega ditino ni mega kadi mama tua papar moy zo dayho id KDCA da tino ka. Ba wai ko na dayho. Kyo tapi na ko ngabi. Bam. Montok do hozo sumusut diti. Ko ni ku hozo i Pinocchiano. Pero kianu di Dinky Alunting iti masada TikTok ya. Kianu hozo makiuni hozo di datu MY Ismail kali. Kau niko itia hozo mentok di Dinky.

0: asuaw tamay mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to, om ko basanan, pamugunano do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuro do mantad lampang ngabi, inongapihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamagunan. Kinamay no asil pinahabos babas bayno. Pointanto ko sontob. Pumoto ko pa si John ko.
1: Kalamazan kapanandakan kamatan na ikot na bago. Kano sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahunga pod om katahunga padam isa buhan ko himo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan Mazandite. Ambokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan duwangaybu duwangapanamanom nasatan pogun saba. Kamatan, mongamot kisampuvan, mamalamay pinungan.
3: Pok tinungauno ko sa himbang boss kadasan Saba BFM naikot binasi binasi oswaw tomay mo. Tomay mo.
4: Oh, metia haso di Pinocchiano di Flora Kunus tapi nego ngavi isai ma iho hahangai Edmund Augustine Tyrin Pinocchiano di Flora Kunus.